alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana

kande kama udalila yesu ili katiwanga ndiweka basi basa ni kumujitsa yayi wajikondi yoko mwamba ndiweka basi kama kandi madalila yiweka basi.

alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.

alipo ye narambili ati kundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.